Pagkalight Nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, buag pigsa, huwag yung kuton, yung gibutangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod-tod, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, naulian dyan.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga buto.
5: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Ni-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye!
3: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Sa mga testimony nung mga taga-imig idea, ano ba kayo na-intriga ko, ano kung sinayo?
8: Ano yung asalang natinala na makuya kayo, hindi ko kagawa.
7: Ngayon? Kaginawa mura ka gitok na minod imong lawas na nang imong gigamit Wonder Herbal Oil.
8: Oh yeah.
7: Niya, salamat kay nimo. Ito yung alam nimo.
8: Ayun na ito.
7: Salamat kay ganga. Thank you.
6: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: 95.5.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
2: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir. Ba? Ganado man kaon. At bibig kisaon na, sir. Ay, magtimi-timi kasagaran.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.
0: Animal Vita!
3: Ako si Gina Bade. Taga Santaan, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kakwai sir, ako nakagamit sa mga bakti na buhay kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan na ako, ah, pangaon na nila niya. Sige, mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
4: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
4: Dagko na kayo?
3: Oo, dagko na.
4: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
4: Animal Vita.
0: Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
5: Kung nangita ka kape alang sa himsog na panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Gluta-Glow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health-conscious moms o mga profesional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pang merienda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin. Eh, morob din ang mga kakalako kung di ko kainin yung bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko. Nung sa akong amahan, itong yes and yes pa ko, polio ko.
3: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: It's now 9:14. That time check was brought to you by Animal Vita. Retro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Aha, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho.
2: Araw-araw.
4: Ha? Nagmamaneho?

0: 45 Laxon Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lamigyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: The legends are here.
7: I'm Nick Rhodes. This is John Taylor. We're from Duran Duran.
8: This is Keith Richards of the Stones.
9: Hi, this is Cool.
10: And the game.
6: Retro Davao. 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pang merienda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
3: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Ang lain mo ako lang, ingon na kuwanting na nabughat daw ko. Nagalik ka sa kong bala, nagpalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko, dahil nagina ko capsule. Tapin na kuya.
3: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil mapalit sa mga butika.
0: Animal Voice Up!
5: Ako si Romilly Dondon. Tagaglan sa Rangani Province. Dugay na magunin ako mga bakit. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Baita. Niya, animon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na. I-try na ko mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Nagkapasalamat yung kuya kay. Kung wala nang Animal Baita, managko ka ha.
0: Animal Baita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
6: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik kapagkalipong. Kung mapasagdan, maka-apekto.

0: 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, gadawa na kami ng mga ato, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
3: Masa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailan mong kag-Serpentina, unsa ang pamati ni mo, Nanay?
2: Wala-wala akong binhod.
3: Mura na rin yung pamati?
1: Mapalit sa mga butika.
4: Health to 70s. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permente. Kung madunlan, may nigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong sinpanyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pakinis sa pagprotektar sa atong kalawasan.
0: All retro all day.
6: Hi, this is Steven Tyler.
7: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
8: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
9: Hi, this is Dave Stewart.
8: On the station that plays the greatest hits.
0: Retro Davao 95.5.

0: That song was brought to you by Angelina Bake Shop. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee o paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan o mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela, taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
6: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: The legends are here.
8: I'm Nick Rhodes. This is John Taylor. We're from Duran Duran.
9: This is Keith Richards of the Stones.
10: Hi, this is Cool.
11: And the game.
0: Retro Davao. Retro Davao. 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Dante Bagaloyos, Itil, sa Buanga, Sibugay. Naggamit ko kaya karog Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga duwak siyang mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako kaya plasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan na ko siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Itong nagpalit, gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day, ginako siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kalawin sa Ginoo, okay na gitang iyan kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
8: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang yung mag-uto? Kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: All retro all day.
9: Hi, this is Steven Tyler.
10: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
11: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
12: Hi, this is Dave Stewart.
11: On the station that plays the greatest hits.
0: Retro Davao, 95.5.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
2: Kuan, makuha ng lupong kuya tapos gamay lang. Adungo kung ano niya si kuya. Dito na yan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pugong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Angelina Bake Shop. Retro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo niyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak no, bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye!
3: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: eskwelahan.
1: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
2: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Davao City's 95.5.
4: This is Philip Bailey,
5: Ralph Johnson,
6: and Verdeen White
7: of Earth, Wind & Fire.
8: Hi, it's Carlos Santana,
9: Jim Kerr from Simple Minds,
10: Retro Davao.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Animal Vita.
4: Ako si Gina, Bade, taga Santana, Taguluan, San Oriental. Ay, kaysa na ako nakagamit sa mga bakti, nabuyo kay mga aon. Oo, may napapumutang bitala ako, ah, pangaon na nila niya. Sige mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
5: Pila na sila kabulan?
4: Isa pa kapin.
5: Dagko na kayo?
4: Oo, dagko na.
5: Unsa imong gigamit, ana?
4: Animal Vita.
5: Animal Vita.
3: Animal Vita. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin. Eh, marabi na mga kakalaka kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko. Nang sa akong amahan, itong is-anyos pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
3: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
5: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahan ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka epektibo ang yaki liniment oil.
6: Salamat jugoy sa yaki gid ba. Nagmasakit ang kuntian akong aplasan dayon. Tukad ato nakadungog gugong anay puy nagtestimony gud nga dali ra pud ang anak utistinga na ako tinuod ba tinuod man gid pud ay nagdahog nga dali ra day ko nang anak di ay.
5: Yan ang yaki liniment oil mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho, araw-araw.

0: Lacson Streets, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Sir, health to 70s.
2: Health to 70s.
1: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko awan ah, ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magud gibati nya ka antok karon nga din ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sin tanaka pin sa Metro 95.5. Metro.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilaho ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. Og congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almuranas.
6: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki. Mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Sige, balik-balik. Istingan ako kuya. Yaki Capsule og Yaki Oil. Nagkupos yun, wala na.
5: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Oh, gadawa na kami inom ato kuya, buntag ug hapon ng gabi eh.
7: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
8: Wandra ka ng Serpentina.
7: Pailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo nanay?
8: Wala-wala akong binhon.
7: Mura na rin yung pamati?
8: Mm-hmm.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka. Kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile.

0: Metro 95.5.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalot ang yan yan alpahas para sa buwan buhok matoy butangan ato gyakin nanupo siya
1: yan ang Yaki Liniment Oil mapalit sa mga butika.

0: Metro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Ako, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamigid kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Ni-chat sa ako si paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyong anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchana Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, buag pigsa, huwese kuton, yung butangan o si Uy, yung gihampol dito. Pagkatod-tod
6: ito, pag wala-wala
7: ang sakit,
6: mo ito, gipadayon niya, nauli ang dyan. Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga buto.
8: Retro.

0: Metro 95.5.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto

0: Metro 95.5.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tukar kita po kiti, mukong kita po tiil. Nga mandag po kito isanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pag try na kong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatels addict. Pero maybe tapong mag-iihi. Kung ano, na siya mo kupong. Kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Gusto ba ni mong mawag tangang imong kauhaw? Suwayi ang yummy, delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, oh, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na, aron imong masinati ang kalami sa yummy, delicious juice. Nga naipito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy, delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store na duol nimo.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami.

0: 25. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrugen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, nahantog ka rin. Hey, marot din ang mga kakalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
7: Nung sa akong amahan, itong is anus pa ko, polio ko.
5: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5.

0: really do.
1: It's now 3:45. Retro 95.5.
2: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
3: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
2: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
3: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
2: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
4: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayin!

0: Amo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule para sa kusog nga memorya, kusog pod ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: All retro all day.
2: Hi, this is Steven Tyler.
3: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
4: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
5: Hi, this is Dave Stewart.
4: On the station that plays the greatest hits.
1: Retro Davao, 95.5.

0: Song was brought to you by Barrio Bistro at 45 Lacson Street, Barrio Obrero, Davao City. Now serving breakfast daily from 7 to 10:30 a.m. Retro 95.5. Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Gluta Glow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, John Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitusayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabe

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Lamig gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Oh, gadawa na kami inom ato, kuya. Buntag ug hapon ng gabi eh.
5: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
6: Wandra ka ng Serpentina.
5: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo, Nanay?
6: Wala-wala akong binhon.
5: Mura na rin yung pamati?
7: Mapalit sa mga butika.
8: Davao City's 95.5.
9: This is Philip Bailey,
10: Ralph Johnson,
11: and Verdeen White
12: of Earth, Wind & Fire.
13: Hi, it's Carlos Santana.
14: Jim Kerr from Simple Minds.
15: Retro Davao.

0: It's now 4:28. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Mga pare! Grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
6: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
7: Naku! Ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
6: Ha? Nagmamaneho!

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Retro 95.5.

0: It's now 4:38. Retro 95.5.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy, your regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo pakuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect na maka-anigid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero maka tabang sa imo ang skin na smooth siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Magagini kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
1: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tukar kita po kiti, mukong kita po tiil. Nga mandag po kito isanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na akong inom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-tretail sa adik, pero may bitak po mag-iihi. Kung wala na siya mo hukong, kupos naman.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kahit kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang. O mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon. O suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic, o Banaba. Gabatid nga makatambang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
7: Tukar kita kiti mo kung kita kunti el nga mandat ko gitu istanan nga ako siyang iduot malupyok gyud siya and then sa pagtry na ko ginom adton ya kay nga herbal capsule ako siyang gi 3 times a day pero maybe tapo mag ihi ano la na siya mo hupong tapos naman
6: yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga buto.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Renal.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
4: Mmm, lamig gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: The legends are here.
7: I'm Nick Rhodes. This is John Taylor. We're from Duran Duran.
8: This is Keith Richards of the Stones.
9: Hi, this is Cool.
10: And the game.
6: Retro Davao. 95.5.

0: It's now 5:32. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-school ako ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon, sa sitya mga lutahan. Diwang nagkodeng ubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule. Ang iyang lapalapa, haplasan po o ganang Yaki Oil. Nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
5: Mapalit sa mga butika.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Retro 95.5.

0: It's now 5:46. Retro 95.5.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakakaraan, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: Said celebrity beauty soap.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Davao City's 95.5.
3: This is Philip Bailey.
4: Ralph Johnson.
5: And Verdeen White.
6: Of Earth, Wind & Fire.
7: Hi, it's Carlos Santana.
8: Jim Kerr from Simple Minds.
2: Retro Davao.

0: 95.5.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung nangita kay kape alang sa himsog ka panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
4: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak no bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kotil. Maghita rin yung kumirme kay itulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga dokas semana pag nakabakle-bakle ako sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40
9: Metro 95.5 Metro.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwilaho ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: We play the greatest hits. Period.
6: Yesterday's hits today.
7: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, maka

0: Vertecure Capsule na! Vertecure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertecure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
3: Hey, morobin ang mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
4: Nang sa akong amahan, itong yes and yes pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February.

0: 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, gadawa na kami inom ato kuya, buntag ug hapon ng gabi eh.
3: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wandra kanang Serpentina.
3: Kailan kag Serpentina unsa ang pamati ni mo nanay?
2: Wala akong binhon.
3: Muara na rin yung pamati.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrugen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.

Metro 95.5. Metro 95.5.

95.5. Retro. 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Sa mga testimony nung ito, kaya may idea, ano ba kayo na-intriga ko, ano ko sa inaayo?
3: Ano yung salang natinala na kuya, kaya hindi ko kagihara.
2: Ngayon?
3: Mara ko gitok, na minod akong lawas.
2: Di ka kaginawa, mara ka gitok, na minod akong lawas. Yan ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
3: Oh, yeah.
2: Niya, salamat kaya ni mo, ito yung alam ni mo.
3: Ayun, ito rito na.
2: Salamat kaya ka, thank you.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5. Animal Poison.
1: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kung baka ganyan, doon karo, anindod kayo lawas. Yung sa waribito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok. At karon, malibo ba? Kulot-kulot. At karon, anindod na kayo lawas.
0: Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply. Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Set Health the 70s.
2: Health the 70s.
3: Ang edema o pampanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghihita rin yung gobyerno kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga doka semana pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon Hagunoy Davao del Sur, 40.
5: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, mahantog ka rin. Hey, morobin na mga kakalako kung di ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, itong yes and yes pa ko. Polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Dante Bagaloyos, Tawa Ipil. Sa Buanga si Bugay, naggamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil, tunay katol-katol akong anak, mga siyang lawas, mga duwak si Mana, ayaw na, yung katol siyang dugan, ayaw, ako giyaplasan, salamat sa mga produkto nyo, kuya karog, sa Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking boutique.
7: Retro Classics.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchana Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Animal Vita!
7: So ako gi hadi tong mga uban niya photo mas gamit nga gamit mo kay chada resulta John Gerno kagataguluan
6: Animal Vita,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
9: Retro Classics. Retro.

0: Metro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee og Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice og Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes og kinaham sa mga health conscious moms og mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojo Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Animal Voice.
2: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glan sa Langgari pa, Ben. Dugay na magod niya akong mga bakin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni Tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Baita. Niya, animal mo na akong papa nga. Sisisingan kaya natin. Ay, try na ako mga ano. 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat, Ben Kuya Kay. Kung wala ng Animal Baita, managko ka ha.
1: Animal Baita.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco taga Toril, Davao City, dali ni Kupos ang iyahang almuranas.
5: Oh, di ko na ikukalingkod kuya kaya mangungol nga. Dugan-dugan akong dala mga doon na katuwi nga. Sige, balik-balik. Tingnan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Well. Nagkupos yun. Wala na.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Magagini kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
1: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutan ganyan, napahas, kalasabuan, buhok, ato, ibutangan na ito, Yaki, nanupulit siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
3: Paminaon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay piktibo ang Wonder Panaba Plus.
4: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Panaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di ginako makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Panaba Plus. Naulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Panaba Plus.
5: Wonder Panaba Plus na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Dilawi gyud ma.
6: Lamig gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Retro Classics.

0: 95.5. So you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Uy, nakasto, taga-Son 4, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Dale, may nagkawin, ngulgul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminan mo sa... Hindi, human mo gapla.
3: Okay, unya, ang ngulgul sa imong bati is nawala.
2: Nawala, nakisibong ideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na. Aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice. Nga na ipito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
5: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
2: O may gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamin, sir. Sir, kauyon man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir. Ba? Ganado man kaon. At dilig isa ko na, sir. Ay, magtimi-timi kasagaran.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.
0: Retro Classics.

0: 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nagawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
1: Basta itong ginam